0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Pinaghahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga, handa akong pumatay para sa'yo.

0: Hoy, hoy, hoy, Junior! Kinain mo yung grade mo? Natay ni Anas pula!
1: Nanay, naubusan po kay Black Ball Pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako no, ikaw tik mo. Natay ko ni o, o ni baga o. Ano yan? Apat baga

0: Ay, sus man tinanay, ang buot sabihon ka yan, fasar. As in, fasado.
1: Aw, iyo, salamat. Una akong ibig sabihon kaan, fatal.

0: Dung, ganina lagi gua ni dung bakong ni ludung ba. Kapoy gid siguro ni banatuhon, oy. Oh, ngano man ay? Ambot ani akong rilo nga muundang man day nang oras basta kauban ta ka.
1: Ay. Ana.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapoy, aning panran, eh! Uhaw na kay kuha na ko tubig! Sa magkuhan ni Mangitag tubig man. Uhawa na gini. Malikay na nga kung tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay tayong 10K girl, no?
2: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sir, 5K lang tamudagan din.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kakaroon mo gwapo ba?
2: Ay, ni Tausan. Wala na siya kay point girl. Uy, tara, dito na girl. Okay na mga kikibo dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Karoon ka. Lips to lip, punti ka. Kay pura namin ng lips to lip sa chika babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Ah, panamay. Naitibay. Tiguwang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
2: Panamay. Tumuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagugun ako din. Ew, kaloon.
4: Ilisi ko na kong tubig. Ilisi na!
2: Wa naman ko'y kailisan ni Yots. Kay wa na may tubig.
4: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
6: M.O.R. Classics.
7: More music.
6: M.O.R. Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: M.O.R.
5: Classics. The 90s.
6: The
5: 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: M.O.R.
5: Classics.
10: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
6: Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On M.O.R.
6: My only radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Hugo pa more!
6: #PinoyClassic #nagbabalik

0: birthday ko, June 12.
1: Ano gani nga tuig?
0: Ha? Kada tuig eh. Siyempre, tau na no si Karyang ni man, bau puwerte.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kamaw mga chismosa diri. Wagod mo laing mabuhat. Buntag o tuhapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisang magkilis o bugas, mag-chismes. Wa na lang mo laing mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y laing babaygi ang kasamotor. Ha, suti ko, kinsay nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila. Abison ko na kong wait, anak.
3: Hoy, Mang Kanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinood niya to kung gichismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upuday ka ng istorya nila.
3: Kanday, natunggan talaga na akin, day. Nga, paputlan talaga ng dilat. Abisan ng mong wait, day.
1: Sa? Putlan to ni mong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamaka ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dila mo, ha? Kay kabalukumutan kung kay kang asawa hinumon pa yun. Dila yun yung kasismosa. Huwag ka lang may ipako ganun mga bayanan eh.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: มาpipaapon ka tabi sa school?
1: Ano? At ako pipaapon sa school? Ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata, ito na naman.
0: Bako bala ko, ika ang pipaapon.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
0: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
2: Yes,
1: ako talaga?
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Kalamay din balikos dagat na binagtagang kay mga hinamis ng mga talanahon. Napalpahay mo hapat na namin sa... Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa palang mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Huwag pa ko na tapang! Tapang! Ikaw kapalo mo na ko. Tapang! Tapang! Tapang! Tapang ko! Ikaw kapalo mo na ko.
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanak ka. Kita kang nanay na lumos. Tapang! Tapang!
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Ambakan na ako siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako nga siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko pumata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong i-mouth-to-mouth resuscitation.
3: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! I-mouth-to-mouth ko na lang ni siya, aran maulian.
0: Uy, narami na nga akong ipaabot. Mamouth-to-mouth din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
4: Palapin na! Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imaut-to-maut na kaakte!
0: Pagdamay! Ang akong-angat! Pwede ko ba? Okay na ko! Okay na ko! Okay na ko!
4: Okay! Kung tayo okay na, di ba nalumos ka? Maunang imaut-to-maut na ka, dali rin!
0: Pwede ko ba? Okay, baba! Nakain ang ganit ng body mo! Okay, baba! Pwede ko!
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
6: MOR Classics.
7: Music.
6: MOR Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: MOR.
5: Classic. The 90s.
6: The 90s.
5: The 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: 70s.
5: MOR.
6: Classic.
10: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
6: My only radio.

0: Langga?
1: Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakat sa panahon, makatugi ko sa inyo yan. Bisan mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pro kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yan, gyapo niya, langga yan.
2: Wow, how sweet naman. Di ka gabi, in-text ka makadong ka sa balay, wala ka nagkadohaw.
1: Ah, ay, anabi ka gabi, kay gaturo talit, hiyabi mo.
2: Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Saguron ta na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?
4: This is what Classic FRC is all about. It's

0: dong. Paminaw na ako dong, murag yung kagkanandulaan nga yoyo dong ba. Yung ano man, kay bisag kung samit na kong labay dong, gabalik manggihapong kasakong kasing-kasing. Ay! Ah, ya!
1: Ana!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padali ito tayo record. Tata, pinahit-pahit na ang kinusugamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.
2: Joke only!
3: M.O.R. For life!
4: Now playing
5: Classic FRC.
6: M.O.R. Classics.

0: Dong, lagay ko mapadong be.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, kana magumututo ka sa ako, gakawala manggog ko.
2: Ana!
3: This is the sound of Classic FRC.
4: Classic FRC.

0: Pre. Ano ang mas importante sa imo ang asawa ko na kwarta?
1: Bala no, pre. Mm. Ang kwarta magdugay, gataas ang interes.
2: Oh.
1: Pero ang asawa magdugay, gadula interes ko. Oh, bus pa kwarta ko, pre.
3: Abaw, perte.
4: This is the sound of Classic FRC.
5: Classic FRC.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanoro, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling. Arang kalami. Ah. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21-in-1 man yan eh. Nipaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Lain akong paminaw. Namugnaw nga ako singon.
1: Kanor, nasa man ka? Anong naluspad man ka?
0: Darling, naglain na nga kung paminawa na imong itimda ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako imoon?
0: Tawagi nga akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala ba ko yung number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawagi si Dukan doon eh.
1: Nasa banda? Dinhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, dali ah. Kuha, tawagi nga akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone. Arong makuha na ko yung number si mong doktor.
0: Dahil nasugay ko pamilya, walang atakihan na siguro ko.
1: Dali ha ba? Ang sa'y pinkod si mong cellphone para tawagan ako yung mga doktor.
0: Dali.
1: Pinkod ba? Dali ha.
0: Pinkod? Anami. Naulian niyo ko dali. Murag. Kulang rin dito sa dugab. Dahil wag ko ka dugab. Okay lang ako dali. Naulian niyo ko.
1: Kung saan lagi pinkod, kitawagan ako yung mga doktor.
0: Ay na dali. Di na kinahanglan. Naulian ako. Okay na ko. Dalawa. Oh. Diyan pinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin ko, naulian dayon?
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mabuti pa ang simento. Matigas. Ikaw.
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ikaw lalaki. Anong itulok-tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, miss. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka.
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!

0: kabalukadong katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Ah, mao ba? Ni sobra lang katong nailatakan. Ay, rally.
1: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Hoy! Nalimahong sampung sapon. Dain naliko. Susihon ko.
3: Alala!
2: Aray, Kiki! Daw, saan mo na kinantahan na ni? Mura ba rin? Uy! Aling-aling masigurin naliko. Dain mo kikinantahan. Dalaw na ko. At dalaga masigurin na mo ni siligan. Adiya, susihon ko.
4: Hoy, Kenor!
2: Padabay, akakugangan.
4: Nga nang nagtungan-tungan ka dira sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
2: Ay, ma! Sa'yo nag-ukoy-ukoy? Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa itong bill sa tubig, ma. Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pati mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
4: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man dyan kang lain, nga po hindi magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
2: Ayaw ba? May ako!
4: Ukuy-ukuy ako kay wala imong asawa.
2: Loon kayo!
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Halos amang ko ni mo sugton, day.
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Gano'n man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: Oh, di ba? Isa lang gihapon? Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Madaman.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Masakit
3: yung hawak
4: ko. Huwag ilang balay. Pasingot kayo.
0: Ay, hago kayo itong sayo ba?
5: Magyoy.
0: Diba ninyo ni guys? Pagbudaog tatong atong presentation, magpapitsa ko, magpaburger pa dyan ko.
6: Ganak!
7: Mas ganahan kami, anak
4: ba? Ay, laki, magpapitsa tayo, anak.
0: Nagluya mo mga kanana mo dito kadaog, anak. Ingna, kanamang kanor, anak.
6: Kanamang kanor, anak! Sudo!
7: Grabe din mga kanor!
0: Ayaw mo kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Ilong nagpututa ka. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
8: Yay! Uy guys, ilong na mo ba kayo? Ano sa winner?
9: This is Team Home Champion! Team Kanor!
10: Yay! Mga Kanor, daog na! Nag-promise ba yaka nga magpa-burger, magpa-pizza?
11: Yes!
12: Open on ito!
0: Ahan naman!
12: Burger, pizza, pizza!
0: Pandamay, huwag manit ko mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko, pag natin ay kwarta, hindi wapa may kwarta niya, but sa sunod na lang ko mang libre.
6: Saray!
10: Eh, klaro, Mang Kanor. Puro na makastorya.
12: Happy lagi na siya, oy. Asa naman ko?
7: Amo, Jun. Atik-atik na, Jun, na siya, Jun.
12: Burger drop, pizza.
13: Ito, mawala pa na ka daw. Pag-unayang pa na ka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre ko, burger o pizza.
11: Yes! Yes!
0: Totally ragutot.
10: Mang Kanor.
0: Ah, naka 500 na po, tangas ako.
10: Saan 500?
0: Tangas ko kay para magpa-burger ta, magpa-pizza.
10: Okay, gumang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
10: Ano ba ka nun, Roy?
14: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
15: M.O.R. Classics.
16: More music.
15: M.O.R. Classics.
14: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
17: Manila style.
18: Disco.
17: Novelty.
18: Jukebox.
17: Standard.
18: Ballad.
17: Folk.
18: Country.
17: Rock.
14: From the year 2000.
15: M.O.R. Classic.
14: The 90s.
15: The 90s.
14: The 80s.
15: The 80s.
14: To the groovy 70s.
15: 70s.
14: M.O.R. Classics.
19: Remember this golden classic.
14: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
1: With an extra serving.
14: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
19: Classics. Playing the hits of yesteryear just for you.
14: On M.O.R.
15: My only radio.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Hugot pa more!
1: Yung tipong stick to one ka, samantalang siya, parang restaurant. Open to everyone and willing to serve someone.
2: Hugot pa more!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Gare, pasti orang mambang dere.
1: Au Permina.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Tay, nagpamangkot si ma'am kung ano imo profesyon, tay?
1: Ah, di, inday, badalang si mamong cardiologist.
0: Ano na siya, tay?
1: Ang nagano bla, nagkakayo sang radyo sa car.
0: Ay, ay aba, operte.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Tama-tama, wala akong asawa to. Dito sa grocery. Mananaw na kong sanina, iregalo na kong jinjin. Kani, murang sakto kayo ni saya. Badipit, hulma kayong lawas. Matay akong asawa, di na mo hulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin, kay murang 12 ounce og lawas. Ako asawa, di na masakto ni kay murang matog 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. O, di akong palitong iregalo na ko ni saya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang akong asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Ganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni sa'yo mo, ha, darling.
1: Masay para sa kuha. Kagamay, ana. Kabalo biya kang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba ni Pet Mani stretchable? Ay, isolob ko na si mo.
1: Aray, aray! Ano, di ko agin hawa!
2: Oo ba? Gisiyan na ito, gamay, ana. Di ba nasakto na gyapon? Uso mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling, trending.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Hold up, eh. Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kumla hold up on sini nga tuwig, bala?
0: Hehe, mga ginabasta business eh. Ginati pa ng customer.
2: Bow! What the?
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

at ko'y iniwan mo pang di pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipat.

0: M.O.R. My only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.
3: Tayong

0: Dong, na ako na-realize dong ba nga unsa? Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo oh, naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy tickets lang.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Quoi tu mets?
1: Ay pare, hindi gid bala man nami makapamanakas ang doktor mo?
2: Nga, ano ginakumod mo?
1: Ay perme lang ya bala kami ya inject.
2: Mas maayo pa na gani kaya pamana mo doktor no? Inject na kamo nga inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Permi lang postpone.
1: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili, kabalo ko ng akong anak na buotan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi, ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi, ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo, sige batin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Nga nung ipatawag ko na rin sa eskwilahan.
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan o floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. O kabalume, nga ikaw ang nagpanako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Toba. Sir, maluhay ka sa akong anak, sir. Nagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga batanon karon.
3: Buhi eragon ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata maka, sir. Murang magkagnay ka na akong artista, sir.
3: Mao ba? Ah, i-kick out niya po na ko imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, sir. Nakoy batanon nga chika, babes. Ihatag na ko ni Bo.
3: Mao ba? Guwapa na. Guwapa na.
2: Mamos kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni Bo.
2: Maluhay ka, sir. Maluhay ka.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, pre. No dictionary akuma. Awang kaya unag-go.
2: Ouch!
3: Apingay.
1: Gino si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
2: Nge!
4: Maraid.
5: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okidoki-doki-doks.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. These

0: ikaw, batig naong.
1: Ay, na lang ng batig naong, kaysa plahubog.
0: Pagbata na ko ba, huwasan ako, di na ko hubog. Ikaw, batig yapog naong.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Dok, dok, dok! Ipag-abot ko na lang ni Balangakon nga ngipon. Kay Pirmi lang nagabusong. Ay! Nagabusong gali, dok!
1: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika Punta.
0: Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ipon! Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ipon! Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ipon!
2: Dok, ano ka man? Unlimited? Masulit-sulit, ha?
0: Miss, wala ko yung sulit-sulit, ha? Eko lang na sa tinog ko. Kay man, kadakusang bakba mo!
3: Abaw! Puwerte!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, ngano man? Ang ako bitong kinabuhi dong, murag yun doging ana dong. Kay kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
1: Ana!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?

0: Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.
2: Right.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iya nga matres, "Ma'am, ang imo matres ginaagawa na sang mga bading. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Paano mo makikita ang taong para sa'yo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa'yo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya, kaya may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayaring utang mo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
3: Hey, sir!
2: Saan mo itong balita nga under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under na ka?
3: Mas tiki ka mong katawa. Ito po na magka-under po kasi mong asawa, no? Ay nata, ako, under, di ko paras ni mo. Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako ay magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano!
3: Musukol ko!
1: Kanor!
2: Holo! Oh, mga kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na mga kanor! Muli na ko!
3: Hoy, pero! Hoy! Talawan yun kayo, mas naguna. Pas talawan ka, masado kasi masawa ka niyo na kay guli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na nakaginom. Hubog na kay kanyang gagway, oh!
3: Sa'yo, hubog. Ako, hindi ako lasing. Sige, doon sa koki karatihon siya. Wata! Kwan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta! Hubog na ka ba?
3: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yun ka muli, ha?
3: Sige, doon, kay karatir.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dili yun di ka muli, ha?
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: taas ari na ang results ang inyo nga quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
1: Tawad ka, sir. Grabe ba? Lumalam sa ako ba? Dahil mga kasmet, pati ano to? Ha? Alam ko, kay man mga mango ka mo. Pero uli ka mo to sa inyo, kang magtanong kamote. Kawa mo to dukot.
0: Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang mga classmate, nakakuha sang 100 over 100.
1: Da! Perte!
2: Radio.

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi-order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init tali aning bulalo, aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Init mo lang? Luha-luha pa mangani ko?
2: Pandami!

0: Okay, class. Can you give me an example of a working animal? For example, horse. Oh, ikawan. Sige.
1: Sir.
0: Ah.
1: Sir. Carabao, sir.
0: Carabao is correct. Can you give me another one?
1: Sir, how about another carabao?
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Giant makalusot, isang kulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, Brad! Uy, Mang Kanor! Musta naman ka? Asinso na matay ka?
3: Siyempre. Ikaw, asinso na po ka. I-pick up na tirada ni mo ah.
2: Ah, ikaw Mang Gani. SUV Mang Gani mo ah. Latest Mang Gani.
3: Ah, Brad, wa ba nag-overhead na imong pick up?
2: Aw, oh, wala man sad Mang Kanor, ano man?
3: Aw, wala lang ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV.
2: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV Mang Kanor, oy. Magpupadyog kayo, humot pagbuan, mol.
3: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo dito kagang-kagang, matitanos pa lang ta. Drive yun ta ni mga mahalong na sakyanan.
4: Hoy, Mang Kanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
2: Oh, Mang Kanor, abi na ko imuha ng SUV nga litis mo din.
3: Ako abi taon eh. Ako abi taon yung driver. Hindi ko ba na kong kakuhan eh. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo muna ko na, ma'am. I'm coming.
5: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Kanina mo lang kinagigindi ka mag supok sa mga mas manghod sa imo, mas gagmay sa imo. Why na sila ipadaog? Ha? Muna ba lang kinagigindi?
1: Aray, di tayo nga

sabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: Ingo, garo permi mong naigo. Permi na.
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamulang.

0: Susoy, unsaw na ako paglakaw ani og palayo. Kung sa imo palang ngisi, di na ako makatindog.
1: Ana.